0: na bokisi la mabodlela ya Coca-Cola xavisa hi 100 wa makume wa mitikal lavetela lomu ku nga na vaxavisi vakulu va swinambureti Coca-Cola ma nga kusuhi na wena
1: Rishi le baka hina vito ra mina hi mina Chris General Muska King Dimuka
2: RM bom dia
3: King Dimuka mranza mngiseti Eko King Dimuka u change ga tabazilo zwingu na Mr. Bao wa ku chova shtaduma a chova shtaduma kuna ni ko segichile i 5 horas ni 16 minutos ngai kan ku tave longolok ku ka nyamba

0: Maria, wa swi tiva leswaku a nga kona nga ni mfanelo ya ku kombela a mali kutani ku fambelana na wena ta masangu kasi ku a ku vuna kutani ku maha wuxinci?
1: Hi swona xiwan'wu, hambiloko hi mutirhi wo karhi murhangeli leswo a swi laveki. A wu lekeleli mahala ni ku kambe kuma yo ka vanhu lavaya va nga ni mahanyelo ya le hansi.
0: Loko wo karhi a kombela a mali kutani a swo karhi hambi kambe ni ku fambelana masangu kasi a ku ku vuna, u nga vhumeli a ku riha mali ni ku nga nyikeli muzimba wa wena.
1: Lisine, loko maheka leswo wu leta na u nga chavi hi ku tirhisa lirimi la wena hi ka Linha Verde 1458. Hi mayela lego hi ta vhikela vontlhe.
0: U nga ha fona kambi hi Linha Verde yi tivekaku hi 1458 kasi a ku tiva tinyingi hambi kambi ni ku u kuma a ku seketelwa loko a swi fana ni leswi swi ku mahekele.
1: Hambi ku lilela loko swi vona ku a swo karhi swi fambi khwatsi, a gezi ga wena gini lisima.
2: A nga kona fanelekwa ku kombela mali hambi ta masangu kasi a ku ku vuna, u leta.
0: Fonela a hlayo ya 1458 u leta, a nga kona a tutivisa ku hi mani a nga fona i fanelo ya wena.
3: Kamwena u xuva ku xava asimedu, tisimbi ta mavharawu, titambu ta magezi ya le mundlwini, tisanita, amalavatora, mathangi yo chela mati ni zvin'wana zvigotso zva khaina leyinene. U nga hakarateki, yana zvaleswi a Ferrage Emanuela. A Ferrage Emanuela wa swi kota ku yi kuma laha bazarini ga Mafurayira zvin'we ni laha bazarini ga Jilo lomu dorobeni ga Inyambane. Le a Jangamu tsutsuma zvaleswi u ya laha bazarini ga Giwa. Laha Ferrage Emanuela ya laha bazarini ga Giwa a Jangamu hi laha u kumaku a chitalero la ku biwaku zvitini zvinene zva tipimo leti u ti lavaku. Ferrage Emanuela. Ama keria hina hilawa 87 3 87 58 9. Una nile ya 84 24 67 58 9. Ferrage Emanuela uikuma lomdoropeni Gainyambane.
4: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
5: Alberto. Alberto, zwi khou tsutsuma hi damu. U tlhela u khwahiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe ndzi zamile ku ku hlongolisa a ndzi ku kumi. Tiwonele, li phambeni ku na maphoyisa, u ta biwa chipiti.
6: Ku nga ta maheka chumu. Ndzi chelile a tipono timbirhi lomu ka mapasi ya movha. A ku na u kone laha. Phe ndzo zama ku ganya nkama ni chikhati n'wana mamani.
5: Hesau, Hesau, wa swi tiva leswaku wu gunyadu leko kumahaku. Ni ku a wu gunyadu ga hoxela a nawu wa tiko.
6: Makabyi. U nga tini swa wena madam. Phela mina ndzi hanyisa chileswi cima ndzi sangula ku ndlela lomu titaratweni.
7: Munghana muchembele, kutani mphakeli wa vanhu ni michumu wa swi tiva leswaku a ku fida lava va mahaku ntirho wa ku wonela lomu titaratweni bya betelo ni ku bya tsayisiwa hi nawu ni ku tlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko wo ahihi a wu gunyadu wu leta hi tinumber phone leti 82-3405 84-3405 kutani 86-3405-000. A hi patsaneni kasi ku hluvukisa a tiko ga Mozambique. Xiletelo xa mitirho ya takeketlo a muti wa kwanela hi ta mafambelo switaratweni hi ku tirhisana ni hubyi ya ku lwisana ni hunyadu lomu ka provhinsi ya Inyambane.
8: Bokisi la mabodlela ya Coca-Cola xavisa hi dzana ntsevu wa makume wa mitikal. Lavetela lomu ku nga na vaxavisi vakulu va swinambureti Coca-Cola ma nga kusuhi na wena.
9: 8 horas e 29 minutos ni 46 segundos. Kaleti kati zavumela kuhiramba na kulore. Julio Mabota atahi ambela amatimu ya bola mundial. Kota tolovetu laha sikuni siku hita nilezi kungawe mihlakano kutani mihanzu ya mihlakano ya tolo. Nilei mihanzu kutani ni mihlakano itubiliwa hika siku uga nyamunga. Wingi seti leginene. Wewe na glory.
10: Radio Musambiki, switije swa Maputo, Gaza na Inyambani, amgwanqwini wokongoma Mundial wa Estados Unidos.

Mungili Oliver Mtukuzi Matsuva zvinona oguma sikela vonkhemba Matsuva hi u change le game kuti kumta hinyika kamishu ya nyamuka e 8:49 na ichikele kulaha zvaringana ku hiula zvakule zvingasine zvibohele kamishu ya nyamuka ine zvitile ko hitami chiketsela a mishleyi muve namina Armindo Masing na nzeni kutemba neku wala kanyele za ku amdile iviji mchikile na tingila leti la vikile yako na itako lirimile li la jitwa li itabili uya heka tirisani wa shtishu naru mapodgaz na nyumbani muka uazi tatu muda salamu ngele manene ya wana kulore ili rimila jitonga mishu inene ya wazi tatu usangula kahweti li ya malata kunyani lembe bagi tumambiri makumambiri ni kani

Atuka sina beka kuli tuleli la uye DJ Ardilish na iluga si na manika ko na kuhi peke tsa kala hikatinga zide ishora shwani nyaku na kupide mu MB Laura.

udahe burga nama na vangana e kananga siya enga kananga daha enga endao kumana kwa juzi ne etwa veliki ne hisi ziperceber kitu yana yatu yingu zidishviar kaisi perceber nata percebera talvez já kuku professor a uranisa kwe yana ya kushikwatunu o kayivohi shikwatunu o zinota zai zo bashari o emuntu nervoso na shkola no stano

0: ama compadre Said uhungele ni mwendra wako nyo vikile kudutuna
1: nada nyisi uhungelele ngwana ku uru kudutu ya uru niki mwendra dutuna zimwa
0: Yo, dituna kazi ningi mwangu nyakwa hinguta zaku paya tipaya tipaya ambarna rizinangu nyadzizili pe
1: ayy Listen, Lolo. Don't you walk a mugaya olu? Nyagwimba when wrong on your figure the tone.
0: Oh, here I saw Suanruye. Lara Batina when Lego Vekilu Kudu Tuna, Matikoya Tabu, Miagaya Tabu.
1: Madore coming to the Kama Hatinang when you want. Lara Utiku Watabu, Ran Yamuan Rayo Vekil the Tuna, Watabu Muaga. Uzulu mukele kama duari nya zezeze. Meitubu nya udahi. Yali sima muko banyani. Wo mi.
2: Malaria fora.
3: Fora.
2: Malaria fora.
3: Yeah. Vamos todos nos proteger.
4: Mwaru mama bota kusonga mwinga dzwe kumba kuita kurohora nawo. Haku mama kurufu.
1: Kurufu. Ade
4: ku afaku uyu mwana uri namba rohora ke. Mwala takata hengwa ku asa oyi mwa madifa na sarohori ku mukarati. So ujireka sotu kujinani. Mwala takata muka radzeye ku kwe apa. Apa ngoli ninga ema kudzinga yimwa mama hengati wake. Auza afa namba rohora nyama iyo kupota ninye jinani. Ngo emisa kudzinga yimwa mama oyi. Rejera mahungu nyawe. Adisa afa karali nanga sirohori jana jatu kupota ninye jinani.
5: Mwama mwama.
6: Tá só fazer aqui no programa Tumba da Rádio Moçambique, aqui é Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Tumba!
7: Suave do piano e guitarra.
8: 14 horas e 18 minutos, o Mugasiga de Pandrinha Magazine Islambo. Na dzega Shadrack Mukhavele. Shadrack Mukhavele kuri hi muti una wemba zinzimunya ku tsirangane. Yo munzimunya nga emba kuna wakane ku kanya mukurunyu. Na ku ye Shimbomani. Na ku tepinya mukurunyu kuya, udivya tombo makuye basi ube munya mapurasi wa ku oroka bwe na unu kinyo la imbe mboma basi kara ku ya ku ye. Raji kara dinye jikongo nguzu. Awu nzimu hina ipo ku kujikati yeji kandriyo. Na mu ranata womba yini ya kuye matondori waru kuye andrangani mkuye momahungu nyoga razu kuye

0: Mwingi suwa radi Musambiki, tiguni na ni 15 horas.
1: Radio Musambiki, Inyambane.
0: Aye katinya kumumani mahungu kujitonga wingi sinyawari.
2: Mahungu ya Inyambani.

Mutana mengi sivara Mzambiki hibela haka chua chikati ni mitumo ya tungulimi ya chichobi iwa kujikata haka chua chikati kala hafu hii ni ma zano vyora hiyo mbomba kumaza se zoto le 54 minutu mitumo iku imanza ni kapili ya kundela muno iwa zitatu matumwa atumala madiona ya masiku kukongumaza se zora ima hongwa antena nasionali ma chipela mahungu antena nasionali hina mana misungu ya mahungu ya hikungadishi madongi sela hina wadena nongono kubela kumbani hibula kumaza se tora jivindi minutu shikala hafu hini mazoto ora mbima mahungu antena nasionali ya radio Mozambique matimwadi tisi kumana mbewa machipoteka kadisi kuruwa da muno kungawa kuchihumelela vabuwateru vabuwata kubihangu vye mbelili vatu kambe nyashiti mwanga dina yo majidi musa hibela ngeene vanga hembela kamisho ya muno wajikona luzi de utumi kuwetinda makuhu majidi musa anga chihanya majidi musa anga chihanya kambe anahininga uchenje wa uungi ngutu ababa nshuvela kuubihi vana mahelo ubihi wana ngu nyashiti mwingu kwa majidi musa anga diho parabenji majidi.

0: George Cesar hekuna ni kachwa chikatidza Cesar ane 11 minutu Sandra Masango de Ronaldo Rad Msambiki hakulosa ngwe hema ngwe kuna woka tsikorora muno dokatisa kanchi mau July
1: Hilo sila bilu nga kundayala ni nao mwingi seti vahangi vaniya ingesumu wanio distritu ya panda nguwa wanga kombela kamfumu kasiku chukwatisa mahanyela yawe mutungutu utakuwa vachiveka sibejela hambi niti makata tagondo chikombelo chia chue chiveka wanyamino wambi msunga wako chumoha mtsanganu ngu sekretari wadibanzada frelimu adele makukula nga wachendela distritu ile wamu Amua provincia ya inyembani chipi moja di gumi nda tiprocess nguti ya titaku jilava kushamula kama tsiku ya mataku tiprocess takwela nani taki makata mazumbela kami tsekariwa ya munu kwe kuchuguma tsangano wombidi awa wakula wetu latinzila takuchukwatisa timakata mahangela ya siharisa kuzumba mwa matini tsangano unga wa uchoneka ani wadropaneka vila nkulu sungu ya mahungu hinu ya hita mamana ngumbi mama za seti ore shingali hichi malungi samu
0: bungi desantra masangu madu ungi sile mahungu ya wa hinata mamana ngumbi za seti ore
2: Wangani alisarish kwamba ni vele kwenye kololeni ya rimi. Ni mwanana wa Ricardize kwamba ni Teresa Vashu ya ngombe. Ani sonyo yangu sempre foi de ser jornalista. Foi sonyo de infancia magi kaninga yukota yu konkretizara definitivamente. Aliash ni yukoti de pori nikungu ninga yutoma ni masara na mahungu. Dambu kungu ni dunda kutu radu ni karanayu nchotela na yu vindikwatu.

0: Ndiye kala makwaza ndi 2 anos ou 3 anos, ringari satani wa mwana, so ku 26 anos pronto.
1: 26 anos? Udungari virgem, wa hemba.
0: A sério, ndithu rinda ndi bofu kamera kutingasekisa ntimaka takonda. Eh, porque tinha que a yonga de lava tinha que achutsula ntini. Ngana ngani kutumeli so hitsulantini kwako singa kuthanga kutsulantini ka vahombe. Uya lomba dalisense. Vela mahatoneto atsacha lomba dalisense. Ngutumela kwangu shakosa hini kwakuva hi chada front ndi chadidi
1: ina kangu kuchada ndichibaka singa chikwake
0: eh isu mezvo neko ndukachida baka nada tisingaho tudichigoho ngutu
2: Leonisi Jose Makuluve disungukati ndingabere kwatsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

kanga mama hangu madzotora izvi. Yo madzoto ora kuno kuchikata saka no wahombe ngutu wa bola ya mundiale. Nava chimuninga matwaliza sana wakona vafana va Kongo vakona mwa Africa vana divana ni vafana va Brazil. Mutana ndanganga mena vaishi bela kama hungu ama dzotora izvi.

0: Ngutona yangide huku masakela kachua chikate na mara sandra masangu ni mate mwadise kudamuno kachua chikate kungade kongu mangiza zero ma kinginzwa mangiza.
1: Matimo aditsiku.
2: Unka julu wale meda 1960 kuti mwana mchuseko wa Somalia. Mokata matimo munu makumanzani kamina Sandra Masango, Luis Batista konlan kamichini, mitsekare. Republika ya Somalia imaneka amua Afrika kukela kale. Ukalulea wa Somalia. Nguono wakukota ukaluma hilaka wana mabini. Mbati kwa Egypto ni Italia. Kukela ka século 7 vahanyi va Somalia ngwava ngawe vachihanya vachikhukha vacheka makhalo aku hambana hambeni kwa vasidzumbise ka ukhalo wawewo atatinga mahakasi kwa mati kumanwani machikuona kota ukhalo wa kumahila ka ona tamabindu vaputukesi ngwava ngawe vachiya dzumba ka ukhalo leya ngumu século 15 at 16 ha vachilavetela ka sikuwa vachiteka ditikudileya hambeni kwa vachimana ka hafundi nambo vule wa hombe osiano intiku. Kukatani ka século 19, kambe matiku ya Somalia, ngawo machinavelwa kambe ngumatiku ya kufanana ni Italia, França. Kama lembe ya 1935 ni 1936, Etiópia, ngwanga wachidumela ania leste ka Africa. Ka Segunda Guerra Mundial, Somalia ni Italia, awa achidumelwa nguva Britânico. Somalia ngwanga wachionelelo ngumana sonjunida kela lembeda 1950 hawa ngatiwa wachimvunetila kasikuwa kumana chuseku chuseku uwa nga wachimane kwa ngurisiku da unka julu wale lembeda 1960 kambe ditikudia diwe dichidano kota republika msana kuwa kudidatwi ntangeli Abdi Rashid edunguli lembeda 1969 nga wachidoya ngusikuata singati tangelo ngu general Siad Barre. Kambe kupinda ka umidlao waba Somali mangati niya Ogand. Waba nga waba chikuka waji ya tumbela aniya Somalia. Kulule kuo chisayu na ngulebe da 1988. Awa nga waba kwa waji ningela ukoma ka General Said Barre. Awa nga waji fuma kala lembe da 1991. Vemusi anga waji palwa umichi awa iya idona okota Group Rebels. Mwengiseti, lao gameta nguwa matimu yetu ya munu hainga wa hechikumbuka mchuseko wa Somalia. Matimu munu, matimanza nkami na Sandra Masangu, Luis Batista tikonda nkami chini, disuiti.
1: Mwengiside, matimo aditsiku.

kama 19 horas. Primeira parte, England 0, Congo 1. Wapili miangundela ngani wangwa mbangala hata kujango engeta. Hina wana nakambe kama siku wama wako machita. It's good. Ciao, ciao.

Eleka 21 horas de tlatekela 18 minutos mo inksetwa go rantseka ya be bona ga le tjena bele ke go ba go zelane go go show eta e ka mitirle ya ba shi famba kana yone itsemisa le shago eta fixa me ya noite na air swim stano ke se sala ba ka kuba itamsisa e pangala tana swa la ba ka kuba hi khomana e mavoko na kona swi na tsima kuva hi vonelelana leswaku ku nga humeleli wa ku tlanga hi ku bya vutha hikusa loko hakunene se matlangelo a le lawa swilo swa hina swi ta tshuka swi nga fambi khwatsi swi lo nga kunene hi khomana hi mavoko hi tiyisela swa vava vele va khala vusiku ri endleriwe ku etlela kambe hi matshamelo ya kona ha swi kota a ku swi jikajikisa hi ze hi kota ku khoma lexi hi khoma lexi hi endla leswi hi endla leswiyana hi za hi fikisa nsimbi leyi lavekaka xitani endlisa xoxo muyingiseto wa ku rhandzeka tamisisa u ri swin'we na hina hi pangalati hikusa a ku va hi pangalatiwa hi wena nchumu xa risima ngopfu swinene hi ta tsakala kunene na vo hi ku pangalata hi tindlela letinene.

0: Mugisiti woyoyo ka nungloko wa mahungu ya shtiku shazungeni. Le kama boti shfunzankulu inyambane kuwaneka kuyehla ka mavadri ya nkotlola. Amuamba ya muntla kusangule ntiru otlafukanisa vamamani kulanzene ka mintiru ya kuhambana hambana. Uringela shfunza shama sanjena isimbisa kuva kungatsika kutindikisiwa malisensa ya tinkuponi tukombeleke kuyenda au shopashopi la daimani nititsomba tingwane tamigudi. Letintingwane nhlokomaka tamahungu ya nyamuntla malamisweke matlhela mahlayiwa a Francis Kunsimbini amara buduya aka michini na elkari ikunavelela Wing City linene. Luko esungula nkarilo wa mahungu kongoma le shunza nkulu inyambani le shunzeni shaka mabote kukari kuvoneka kuyehla ka timhaka ta mavabyi ya nkhohlola. Hi mahungu ma tshansatiwaka hi mutirhisani kulori Armindo Masingi.
1: A ku lulamisiwa ka makungu ya ku vhikela patsini kulwa ni vuvabyi eka mukhuhlwani wa hombe ka mabote ku karhi kuma leswaku a nhlayo ya vanhu va kumaka hi vuvabyi leki yi karhi yi tlhelela ntsako handle ka ku hlola hambi ni yin'wana mitirho laha yi lavekileko. A ku kombeliwa loku ku karhi ku tisa mihandzu yo saseka hi ku fananisa lomu xikarhi ka tin'hweti tinharhu to sungula ka lembe leki yi tsutsumaka. A district ya mabodi yi vi yi amukela ntsena 10 a vatenda na vatikhala hi vuvabyi eka mukhuhlwani wa hombe. A hlweyi leyi komba ku tlhelela ndzhaku loko ku fananisiwa ni ka tin'hweti tinharhu ta lembe ki hundzula hi ku nga vi ku kun'wa a vuvabyi eka mukhuhlwani wa hombe a vanhu va ku ringana 25 ni vanharhu. Hungu leyi ko tsakisa yi vi ginyikiwa ka mitirho ya Radio Mozambique ha Gloria Alfredo na ku murhangeli wa mitirho ya ta udahu wa satini husingareli ka mabodi. Gloria Alfred i hlawutile leswaku hambileswi ku onekaka a ku tlhelela ndzhaku ka lihlayo ya vanhu va kun'waka hi vuvabyi eka mukhuhlwani wa hombe hi vulavula hi ndlela vona va kona va simamisa kuma ntirho wa ku hlohlotela xitshungwa ku loko co zwa mukhuhlwani mukhuhlwani wa ku teka a vhiki mavhiki mambirhi i tsiwana va tsutsumela ku ya a xibedhlele kasi va va kambiwa ku mukhuhlwani wa hombe yi kutani mukhuhlwani wa halahala.
2: Nós temos 10 mensais de tosse a cada mês, onde desloca-se uma equipe para uma determinada comunidade, onde é feita a sensibilização, onde é feito o rastreio, encaminhado para a unidade sanitária, que é para poder fazer a análise e posterior tratamento.
1: Kula ulaka, Gloria Alfredo, murangeli wata udahu, wasatini usingarele a kamabote, na shauta yuzaku kamabote, wuko natiru wa umahaku, waku shola, hambeni kushopa shopa, achikari kami ganga, aku himani anganagu au bajulegi ga ndele kutani mkufane wa hombe kasi, vashukota aku chume kwa ubajulegi ginayu a mimiri.
0: Valkari, vafika, lumtikwe nivano, babaleka ka tihanyi tendeliwa ka vanwa matiko atikweni la Afrika Dzonga Stelio Manyisa.
3: Tinhlayo tikomba leswaku ka masiku mambirhi ya ugamu andzelekanini wa gaxa ku hundze mpimo wa ku tlula magidi mambirhi ni 500 wa vana va tiko ra hina xikarhi ka vona vavasati ni vatsongwana lava va balekaka na va chava ku dlawa Joni hikolaka vana va tiko leriyana va fambaka hi miminti ni miganga na va khinyaveza va hisa miminti va yiva va hohlota ni ku dlaya leswi va swi endlaka na va vula leswaku vana va matiko man'wana ya tikonkulu Afrika va kumeka Joni na va va tekela mintirho ya vona van'wana va kumeka na va nga na mapasi ma va nyikaka mfanelo ya ku va va nghena Joni leswi ku vula vana va tiko leriya. Kusukela musumbuluko ku ta fika wa vumbirhi lweyi ka hundzile hi lana andzelekanini wa gaxa ntsengo kombihlayo ya ku tlula 5 na munhu mun'we vana va tiko ra Malawi lava va tirhiseke ndzelekano kumbe tindlela ta tiko ra hina ra Mozambique ku va va ya fika tikweni ra vona. Mahungu lawa ma byeliwe ntirho ya Radio Mozambique tinhlari ta Migela Sound tikumekaka lana ndzelekanini wa gaxa na tivula leswaku a kitsikitsi kulu ya vanhu yi vonekile nampundzu kambe ku ta fika sweswi se ku ni ku tenga ova leswaku va nghena kutsongo kutsongo vana va tiko ra Mozambique. bana va tiko ra Mosambiki va buleke na mintirho ya Radio Mosambiki wo ombirilweni lana gaxa va vulavula hi ku xaniseka loko va hundzeke hi kona Joni lomu va patsaka ni ku vulavula hi ku hisiwa ka miminti yavo ku yiveliwa ku dumeliwa swilo swa vona van'wana va vuyi va ri hava xa ku xitamela amavokweni
4: tini xilanga a va ha lavi Mosambikani vhele a lavi Mosambikani jo que é mão a casa que eu estive ficar com ela.
3: Tu estavas lá dentro da casa?
4: Eu só consegui tirar isso aqui que eu tenho. Mais ou menos que eu consegui sair. Outras pessoas não conseguem sair.
3: Morrem?
4: Yeah.
3: Queimadas dentro da
4: casa? É verdade, é verdade.
5: Meu Ronaldo Abilio Matuas. Isso é, Chavisa, só eles vão falar com ele. Porque vários lá, eu venho passar uma permite. E tal, tá com ele, bata, curvali, né? Bata aquela mentira. Nada, não vai ter que limitar o processo afana e não ter o leite, rago eu ali vou vai ter rago porque limitar o leite não é ter rago vou vangei com o tipo de tira,
3: tira aí não é,
5: não é ter rago iaca, ter rago plaster, rago catisiling, e na lá não é ter rago cona, vamos olhar logo a vajuna, a vasula é o trantulo, não é ter rago porque vai logo a vaga.
3: Te cuida com o é alô, mas chava.
5: É isso não é, chava porque é, zeba, les vangas balsa só sabe de tete, agora tá vendo isso já se só mais em mais, como é chava. Zebuye kuya chava se la kube ita tlhela ni maphepha ya kahle ta kota kati
6: Krimil da vana ri nyantumba va famba hi group va nghena a munti ni munti lomu hi nga lugara kone va hi humesa va ku a hi fambi
3: van'wana va va hiselewa tiyi
6: no baleka
3: ta yi kwini ka koka hala John
6: i Thembisa
3: va swi endla swo Thembisa
6: va swi endla
3: se masiku lama a muhanya vutomi muni hinkwao masiku hinkwao
6: a hi tumbela hi vana hi tumbela loko hi va twa swa ku va buya na hi tumbela jana namuntlha a ni ri va tiyisi ku za wo gambe hikuva ha nyima hi muka
3: na ku tlhela
6: a swi lavitela a ni ri hi tirhela kona ha swi lavitela loko hi kuma ntirho ni kolomu hi ta tirha kolomu
3: u ya kwini ka ku haleni Mosambiki
6: ni ya khongolota
3: tanihi ku vula ka tinhlarhi ta Migra Sound ntsengo wukulu wa vanhu vana va tiko ra hina va vuyaka eMosambiki na va baleka Joni va huma a xifundzankulu Gaza van'wana lavatsongo i va xifundzankulu Nyambane na Maputo haleni gaxa hi kumekaka kona ku ta fika swoswi ka ni ku tenga na ntsengo wukulu wa vanhu va hundzeke ni mpundzu van'wana ni mixu kambe a vukhinyavezi a tiko ra Joni bya endleka lebyi endlaka leswaku vana va tiko ra Mosambiki va hanyaka lana risangasiya va nga tivi leswaku ku ta endleka yini ka masiku lamataka hikuva a Joni va tshembisa leswaku a tihanya tata ya mahlweni hikuva ti endliwa sweswo swi vuliwa hi vana va tiko ra hina babalekaka etikweni leriya
0: imuntla xifundzankulu Maputo kusangule a hlengeletano ikulu ya van'wamabindzu hi mahungu mataku na Juvita Ngovu
7: enhlengeletano leyi sunguleke ni mixu yi pfuliweke hi holobye wa tamakungu ni nhluvukiso Salim Vala lweyi fambeni ka ku pfula nhlengeletano leyi a vuleke leswaku doroba ra ka Matsolo i mukhandlukulu wa ku hluvukisa a tiko la Mosambiki na a navela leswaku mintengo leyi yi nga ta endliwaka ntirhisano lowu nga ta endliwaka ku fambeni ka masiku manharhu kusukela nyamuntlha ku ya fika wamuntlhanu ku fanela ku va ku ve ni antikelo ku ve ni lisima ku hluvukisa ni ku yantswisa a vutomi la xitshungu ni ku va ku pfuliwa a mintirho ya ku hambanahambana leyi nga ta seketela ka xitshungu kola a ncinca ka doroba la ka Matsolo ku endliwa xikombiso lana tikomponi ta ku hambanahambana ti kombisaka mintirho ti kombisaka mintengo leswi va bindzulaka siku lin'wana na lin'wana Fernand Sidumo a kusuhi ni vakombisi lava va nga ta hlayaka leswaku kasi hi swihi leswi va swi tiseke ka xikombiso leswi xa mintengo ku fambeni ka masiku lawa manharhu ku nga ni nhlengeletano leyikulu ya ta mintengo Fernand Sidumo
8: inkomo yo vita ngopfu kunene lana nyingi mintirho yi landziwaka lana hi nga kona a ntsindzo mutsipa ka Matsolo tatana hi le a Radio Mosambiki kombela mi ti ku sungula mi ta yale buwani ina i mpfini mi ta kombisa swo la
9: a ritzanga mina Nelson Machel ni mwanyinkulu wa buwani buela ka forum imprezeral kumbisa a leswi hi nga na swona a buwani hi va hi kumisa swaku hi ni 10,000 wa matadlawu ya paravanyi tanto va Maputo ka Matsolo ku ra va ta buya va hanya na yini buwani vuke ku ni nhova yikulu leyikulu yi ngike swaka swi endlakangi loko hi va ka kule hi ntamu ka Cidade Maputo enkwani tikola kusuhi so i 30 km da Cidade Maputo i 20 km da Cidade Matsolo
8: a ku va munhu a kuma a tadlawulelo a fanele ku endla
9: kalavanga lani ka forum ini possibilidade ku amba sorteio para kokutsama ku da mona a participar ka sorteio ku da buya in 3 dias ali lana ba a participar ka sorteio como na sone a mono pode a amba a pedido acho comelo ka presidente. Acho que o melhor sempre chacha para o Meliwa, só como a parcelamento, dizem uma custo, com uma marca, com lá vai desolar com uma marca, então sente uma amália. Então tem que a tabaca com ela, aquela amália 20 mm, aquela 20 mm une já a garantia de que o interior nunca boa.
8: Como é que ensinou para os nenes, ainda está na mão lá na a começar a emaluar lá água, da na ca feira empresarial, da ele a rádio Moçambique, tu acha que o mendigo é uma contador, é o e a mãe, é o bueno o aquele não usa interesse a mãe, ainda é dela a um famoso.
10: A vitula mina a rol de Francisco Manguengue, lila nica foro lila camatzolo da compensar tirulo e o entraco. Kuni tiro lo ma contadori prepago ngama contadori la nyuani an famulu utisa an kulule ku ele kamati a contadori prepago yitira nga ku wa contadori le ya magizi le yalkaya lo chera se yomesa amati ya ku valera amati ya semiti guys
8: vanyingi vanhu vataka vata kombela ma contadori lo
10: vanyingi vanhu vanga tani ma empresa manga kola lani ni empresa municipal inga kola i manifestar interesse ku ya swilava swa makudaduri ni mabomba ya saneamento ku yo mesa amati lumdini
8: angopole kumeka ku
10: angopole kumeka amatola circular primera rotunda
7: ku va hi pala swinene hi tlamuxela ni leswaku ku fambeni ka nhlengeletano leyi nyamuntlha ku sayiniwile mintwanano ya ku hambanahambana conselho municipal wa doroba ra ka matsolo a sayini mintwanano ni conselho municipal wa doroba ra Bohwani a sayini ntwanano ni xifundza xa Bohwani a sayini ntwanano ni xifundza xa kan'wamba mintwanano leyi ku va ku ve ni ntirhisano ni nseketelo wa ku va ku seketeliwa a xitshungu lexi xanisiweke hi mati ya timpfula ku sunguleni ka lembe leli la 2020 vanhu lava hi vanhu hi lava va nga ta yamukeliwaka ka miganga leyi hi longoloxeke hi xileswo ku nga sayiniwa a mintwanano leyi nharhu
0: loko ya liko xifundzankulu Maputo hi kuma mahungu ma vulaka swaku a muwamba nyamuntlha ku sangule a ntirho wa ku tlhavukanisa vamamani ku landzeni ka mabindzu ya ku hambanahambana Veronica Sidumu
11: vulavuliwa hi dzana ni ntlhanu wa makuma wa mamana lava hi xipimo xa 2.5 ni hamfu va nga ta tluleteriwaka vutlhari mayelano ni malandzela manene ya mintengo ya vona i ntirho seketeriwaka hi nhlangano ko nga lumbi mfumo u chiwaka MWIP ndzeni ka ntirhisano ni mfumo wa xifundza xa kan'wamba ku haxeni ka ntirho lowu wa wumbirhi lweyi a xifundzeni xa kan'wamba hi nkosikazi wa mixadori wa xifundza lexiyana Nyeleti Musanyani hi buleleni vamamana va nga li vangani lava vulaka leswaku va ni ku langutela kunene hi mintirho leyi na va tshemba leswaku vugan'wini bya tidyondzo va ta swi kota ku landza mabindzu ya vona hi ndlela leyi nga ta va tlakuxa ngopfu swa nga van'wamabindzu ni ku va va kota ku pfuna van'wani
12: Zertina Manyesa.
13: Papula maishuaka ina vela shaku maipuna ina mamana. Akama negosi lawa inga kaone. Akuva ma negosi yesu makula kwa ipota kui. Akutipuna nukupuna na vai. Tiro mwono ulanga. Pena tchasa maeu, uma biscoito, biscoitena.
14: Tiro vambanja.
13: Ah, le nku dumba shaku ufamba kahle. Ufamba kahle kambiano. Kuna vela shaku ya mahlweni ufamba kahle. I koko lawa ya leno kuva idonza. Ama enchela mangwanyana ni mangwanyana akuva tiro lowu ta mahlweni ku famba kahle a swi karata swi nge choti swi kona hi hanya na swona kambe hi zama ku va hi swihlula
14: ku ni vamamana vanyingi lava ku a va na mintirho ya ku ya ka patran kambe va tshama va languteka swaku siku yin'wana ni ta wu kuma leyi nga va yi li ndlela yinene kumbe va nga endla swin'wana ku
13: a ndlela yinene ha yona hina vela swa ku va nga endla swin'wana ku va va tipfuna vanyingi va hlela swaku munhu dyondzile no se oke hi hina lava na hina hi le xikolo kambe ya xavisa mahevu ya xavisa makhala ni swin'wanyana entawu na wa ha nyimela opportunidad swa ku li ta fika vana uhamba kwalikeri ku wisa swoswi futhi kumba van'wanyana va ku hambi loko va ya ntirhweni ka patrawu a swi yaneli leswi va swi kumaka hala ka patrawu va hambanyana gosa ku va yi ta va pfuna ka leswiyani leswiyani hi ntawu hi navela ku va va khavela vamamanaa leswaku a hi tshikeni ku tshama makaya a hi xaviseni kwalikeri kozi ku nga va timanga ku nga va fixelwana kwalikeri kozi xa ku xi hi nyikanyana swin'wanana hambi ku swiva switsongo swa ku va ku xava pawu kumbe yini
2: navela ku tivonisa ku yini ndzeni ka ntlhanu wa malembe mataka
13: andzeni ka maka ntlhanu wa malembe lama taka ni navela ku va sweswi ni xavisa hi xikarhinyana xa ku no chova ni hala ni hala andzeni ka ntlhanu wa malembe lama taka ni navela ku va ni xitabelisimento laha ni nga ta tshama ku ku ni mimeza vanhu va fika va tinwela maheu lawa yani va kuma ni sumu va kuma ni swin'wanyana ni xavisa mapipoka malgo down dose leswi ni swi navelaka
15: Marta Mbatsana Khosi
2: u nga vula yini mayelano ni makungu lawa ma haxiwaka lani ka n'wana
15: hi tsaka hi swoho loko va hi pfuna khale na hi nga pfuneki hi nga endli nchumu nyanyaya ku ti xavisela hambileswi ni nga nkulu wa munhu nyanyaya ku xavisa na loyi lavaka va ya ta teka xin'we loko vo hi pfuna hi swo swi va nge va lava ku hi pfuna hi swona a hi tsaka hi swoho swa ku va hi pfuna swi nga li swa ma-dish view leswi tshukaka swi huma va ku va lava ku hi pfuna va lava ku hi pfuna swi nga fiki mavokweni ya hehe hina hi kombela swa ku mpela loko a libra va hi pfuna swi hi fikela mavokweni
2: hi vamamana va nga li vangani va xifundza xa ka n'wamba va pfunekaka hi ku pfisiwa ndzeni ka ku va va tiva ku tlakuxa mintirho ya vona ka mabindzu va ma landzaka
0: i ku vela lomu xifundzankulu gaza hi tshindzavuta lama vulaka swa ku vatirhi va doropa la ka mandlakazi va xikuvala hikuva kusukela janeri ku ta fika sweswi va nge se kuma a miholo ya vona Alfred Myanga
16: hambilosa vatirheli va konseli municipale wa xitoropani xa ka mandlakazi a va na miholo kusukela ka n'hweti ya janeri wa lembe leli nga karhi le tsutsuma mhaka leyi karhi yi vindlavindlekisa a varhangeli va xitoropani lexiya lana va xungetaka leswaku mhaka leyi i karhi yi vangiwa hikwalaka ku va ku nga nyikeliwi timali leti ti nga fanelaka ku va ti nyikeliwa a mimfumo ya madoropa hi mfumo ntsindza murhangeli wa xitoropani xa ka mandlakazi loko a le karhi ya vulavulaka kula radio mosambiki a xungeta leswaku ku ta fika sweswi a vatirheli va xitoropani xa ka mandlakazi va karhi va divhiwa timali ti fikaka ka ntsengo wa 8 milonge ya timetikali Francelina Nyantumba xi nga ta leswaku mhaka ya ku pfumaleka ka timali ya karhatisa ka nkarhi lowu hi nga ka wona hikwalaka ku va mayelano leswi va koxaka swona lomu mabazara a swi fiki ndhawu mayelano ni ku va va nga tirhisa a timali leti ku va ku ta hakeliwa a miholo
17: Stamos na mesma situação tendo em conta a conjuntura econômica os municípios também enfrentam esses mesmos problemas temos neste momento alguma dívida com os nossos funcionários porque ainda não estamos naquela capacidade ou naquele nível onde com a receita local podemos nos gerir ainda dependemos das transferências do governo central
16: Maritu Yambrengeli wa xitoropani xa ka mandlakazi Francelina Nyantumbu local karia vulavula hi xikarhi xa pfumaleka ka timali ku va ku hakeliwa miholo eka vatirheli va xitoropani xa ka mandlakazi lava va divhiwaka kusukela ka n'hweti ya janeiro
0: nyamuntlha a funyaloru xifundzankulu Nyambani ku sangule ntirho wa ku tlhavanyezani ka swifuyo ku va swi fikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana hi mahungu ma tshindzatiwaka mutirhisanikulori Armindo Masingi
1: ku rindzeliwa leswaku i munhu wa 53 magidi ya tihomu ti tunga ve ti tlhaviwa mpondo a ku vula ka pholo leyi ka ku tlhava mpondo ka tihomu givigi rhangeliwa hi kubanati wa district ya ka fonyololo va Valdemiro da Georgina Valdemiro da Georgina a ku vuleni ka pholo leyi ivi a kombela a vafuyi ku nga va tinyiketela lomu madan'wini va ya na tihomu tabyi hambi ni swin'wana swiharhi leswi kombelaka nga ha byi tlhaviwa mpondo leswi ni tshimatshima ya sana ni mabadzi yo tsalangana lawa matolovelako akuthapela atihomu patsi ni zvinwani zvihare kufana ni tihuku hambi tindzwana ni zvimanga
18: malembe genga honza mazvitova lezva
19: hai kumanga vasiya
18: ndao hikumeka ku masiku akutala zvikumeka lezva ku atihomu tifa mashina henga zvitivi lezva ku hita mahisa ku yini kuri ne pra kushava vasina inga hikona ndao amufumo lezva zvau konsigirela ku kuma malungelo aku ulava vasina para ku ita tlhaviwa atihomu ta hina a cha hombe hele cha ku hi kontinuara ku hi fuya atihomu ta hina hi laka kunene hikusa hi na wukota mufumo hi tsaka hi ku loko n'wina mufuya atihomu ta n'wina tiyandza hikusa loko ti yandza ti homu ta hina wukula wufuyi wa hina hi ta swi kota kumbeta wusweti
1: Valdumeda Georgina ivi hi tlhelo gin'wana a kombela wuxinji eka vafuyi ni vahanyi va le ka fanyololo na ku nga va ka fanyololo basi leswaku loko a xihari xi tshuka xi ku tluku dadanana xi fa va nga gi hi ku kula tshuka xi file hi mabaji mabaji lawa ma nga swi kotaku a ku thapela a vanhu
18: a tihomu loko ti fa hi mabaji hi nga gini piyori loko hi nga swi tivi swa ku xivangelo hi cihi hikusa diposi loko hi ga hi tlhela hi ya ku hi dara leti tin'wana hi tlhela hi ya konta minara lini letiya ti nga ya kala ti nga kumanga mabaji
1: ku lawula ka kubanati wa distrito ya ka fanyololo kwaloma provhinsi ya Nyambani Valdumeda Georgina na a karhi a kombela a vafuyi ni xitshungula cile leswaku va nga gi a swiharhi leswi swi faku ha zoce
0: nhlokomhaka ya mahungu ma vulaka swaku vurhangeli la xifundza xa Masanjena ni vula ku va ku nga tshika ku tindhekisiwa a malisense ya tinkomponi ti nga karhi ti endla a vuxopaxopi kambe a ti se nyikela a nhlamulo ku ta fika sweswi i vuxopaxopi la dayimani ti tshomba tin'wani ta migodi Alfred Muyanga
16: mfumo wa xifundza xa ka Masanjena u tshembisa leswaku u nga susa a tisensa eka ntsengo wa ntlhanu wa tikomponi na tinharhu eka leti ta 11 ti nyikiweke tindhawu leswaku va ti ciwuka a wu kona la dayimani aka muganga lowuyana a tikomponi leti ti kona ti endla a ntirho lowu a xifundza xa ka Masanjena kusukela lembe la 2001 kambe ku ta fika sweswi a ti se kombisa mihandzu leyi fambelanaka ni wu kona la dayimani eka muganga lowuya murhangeli wa xifundza xa ka Masanjena eleyi a swi twisiseki leswaku ku hundza a 20 ya malembe na ntlhanu na tikomponi ti nga se kombisa mayelano ni wu kona la dayimani kambe ta ha kumeka ka muganga lowuyana Sanxumbane a swi nga ta leswaku hikwalaka ku va ku vonekaka a ku hlwela ka ku va tikomponi leti kombisa a wu kona la dayimani le ka Masanjena xitshungu lexi nga karhi xi pimisa leswaku se ku karhi ku endliwa a ntirho wa ku va ku suseriwa a madayimani
19: E tem havido alguma intervenção e neste âmbito de licença de pesquisa há alguma atividade que são feitas junto a estas áreas que são áreas identificadas e pode haver percepção de que se está a fazer aqui um trabalho que seja de extrair, mas na verdade não é extração, são trabalhos preliminares. O que nós queremos é que essas empresas saiam rapidamente do plano de estarem cadastradas, mas que estejam a trazer trabalho, estejam a trazer oportunidades de emprego para nós jovens.
16: Marito ya murhangeli wa xifundza xa ka Masanjena n'walungu ka xifundza nkulugaza Sanxumbane loko a le karhi ya kombisa a ku xukuvala hikwalaka ku va ku hundza a 20 ya malembe na ntlhanu na tikomponi ti nyikiwile a tisensa ku va ti tuka a wu kona la dayimani kambe ku ta fika sweswi a ti se kombisa mihandzu leyi fambelanaka ni wu kona la dayimani eka muganga lowuyana wa n'walungu ka xifundza nkulu xa ka Gaza
0: A xifundzankulu Nyambani ku karhi ku lunghiseliwa maphepha leswaku va ku ta kongomisiwa ka ta vuthethisi vanhu va hi hluwaka a vuhloti hambi u dlayi la swiharhi a handle ka nawu tlhela rhamba mutirhisani kulori Armindo Masenge
1: lomu a provhinsi ya Nyambani wu kona ntirho mahiwaku wa ku lunghiseliwa ka tiprocesa leti ti nga ve ti tsalelwa lava va nga ve va homboloxa a nawu leswo hi wuhloti hambi ni wudayiga swiharhi hange eka nawu na ku swiharhi leswi swi karhi ku swi fikeliwa hi nawu maprocesa lama ma twiwa ma thethiwa ka

0: ula wa mabedili wako hinao na kwe mandau mavekiselwe ku afumu tsena. Hikwala kaungana a Prokuraduria da Republika kuhi mnyimeli wanao. Vata viva simamisa vanyimela anao kuzwa donc lava batingenesela ku ka humbolo siganao vatitisiwa.
1: Sempre que se registrar uma decisão que o Ministério Público julgar que seja branda, temos tido sempre o cuidado de recorrer a estas decisões para garantir, portanto, uma punição exemplar.
0: Kulaula ka Alfredo Tom na kuhi Procurador Provincial da República lomu Ainyamban na kamsela hilizi swima hiwa kulu mchikarika ku otetisa lava mangaviva hombolo shanao hiku daya zihari hambeni kutsimiwa ka misinya lezo zibitilu wako hifumu lomu a provincia ya Inyambane.
2: Mfumo wa dropa takamandla kazi lomu shunza nkulu Gaza ilo ulava ka 200 milhões automaticamente kuvota rusiwa vatsamtiko va kumekaka kati ndau ta kuvata tanula karini watimfula televita mtirsan kuluri Alfred Muyanga.
3: Xitropa na chaka mandlakazi xivilela ntsengo wa 200 milhões ya timetikale kuva mali leyi ti ya tirhisiwa ka kurhurhiseliwa ka ntsengo wa ntlhanu wa madzana ya mindyangu leyi lembe rin'wana na rin'wana yi nga karhi yi xaniseka hikwalaho ku va miti yi taleliwa hi mati mati ya timpfula lawa ma nga karhi ma khiringa mama leswaku miganga ya ku tala le xifundzeni xa ka mandlakazi ngopfungopfu exitoropanini ku vonaka a ku tala ka mati mali yi lavekaka hikuva ku tave ku pfuliwa a switarato hambi ku va ku tlhavunyetiwa ndzilo wa gezi na mbi hi tawu yavelela mati ka miganga leyi se yi voniwaka swanga ya hinene ku va ku nga rhurhiseriwa kona vanhu miganga ya le magweni ni le aligagedi mahungu lama byeliwa Radio Mozambique murhangeli wa xitoropana xa ka mandlakazi Francelina Nyantumbu loyi a swingataka leswaku ku ta fika sweswi a mfumo wa xitoropana xa ka mandlakazi a wu na mali kambe swa ni tsima leswaku vanhu lava va nga rhurhiseriwa hi swihantla hikwalaho ka ku va lembe rin'wana na rin'wanyana va nga karhi va xaniseka hikuva mindyangu ya vona yi talele.
4: O que é problema neste momento são recursos, porque não vai tirar pessoas e chegar, deixar num espaço baldio. É preciso criar, no mínimo, condições básicas, pelo menos garantir a água, energia e vias de acesso. E neste momento estamos mesmo à procura destes recursos, porque além de reassentar estas pessoas, achamos nós que existem zonas que precisam de uma engenharia, estamos a falar de abertura de um canal que vai conduzir essas águas para a Lagoa Sulé.
3: Marito Yamprangeli, o estropan chacaman de la casa, Francelina Nyantumbu, local caria, a vula vula, e tengo a 200 milhões, e a timetica, le malile, e la veca, kuba, kutar, roseluan, tengo, kanwa mazana, e a minjango, lei, lemberuan, narwanyan, vanga cariba, chanseca, e colaca, kuba, mintia, bona, e teleliwa, e matin, zeta, castropan, chacaman de la casa.
2: Mahungu mataka ehandle ka tiko ma vula leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga u karhi wu tlakusa a wu voneleli ku fikela van'wamatiko vo kala va nga na mapasi. Mahungu mataka ni mutirhisani kulori Eduardo Figurão.
5: A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu vula leswaku u rhumele masocha ku ya vonelela madoroba ya Johannesburg na Durban ndzhaku ka micholologo ya tolo ya ku sala ku kumeka ka va ku ta hi matiko na va nga na mapasi. Lomu dorobeni la Johannesburg, masocha lawa ma kumeka Barla Hillbrom ndzhaku ka ku lwetana ro ku vonekeke tolo na loko lematiweke vanhu vambirhi ni ku hisiwa ka movha wun'we. Kasi a dorobeni la Durban, masocha ma fambisiwa ku ya vonelela madzolonga nkarhini lowu ka ha kumekaka madzanadzana ya vana va Malawi na Zimbabwe lava rindzelaka ku va va tlhelela ematikweni yavo. A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga nakona wa ha tivisa leswaku hi nkatsakanyo michololoko ya tolo mi fambi ku tengene hambileswi ku vonekeke vuyivi ni vugevengo byin'wana ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lava khomiweke va fanele ku va va heketiwa ka mintirho ya vuthetisi ka masiku lama taka. Lava lulamiseke michololoko leyi va vula leswaku va nga ta yima koza mfumo wu herisa ku hingena ka vanhu vo kala mapasi. A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu nyikiwile tiwodi tinharhu ku landza mhaka leyi na na ndzhaku ka leya swi michololoko mi ta ka tlhelela vhiki lin'wana na lin'wana. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi ngeleke Eduardo Figurão.
2: Mingisiti wa xitiko xa dzongeni hi ndlela leyi i ngemeta nkarhi lowu wa mahungu xifundzeni xa ka maboti xifundzankulu Nyambane ku karhi ku voneka ku yehla ka timhaka ta mavabyi ya nkhohlola hikuva ku tlakusa.

orilela yini xikwembu xina wena kuvula Rebecca Malop kushana nwananga ungavana urilisiwa yini na hevotsa kungasonga vashuka valisiwa yini mbilu xana ke karlo mwingisetwa kurhandza ka hina vela kuva hevula swaku unga xukuvale unga titweli hansi na kona unga vindlavindleke ngopfu swinene hikusa kuna lwa kurhandza ka xikwembu xikwembu lexinga na wena loko nyamuhla swiri kona swikalaka swinga fambi khwati mwingisetwa kurhandzeka akuna inwani ndlela kuva hakunene uzama kuisa ukombela tshaka xikwembu munzi ku xinga ku sekelekisa ni vutomi kasi leswi nwana hina ku tshemba leswaku tava u swikota ku swihlongolisa swiva swiendleka hela ha ku randzekeka hi kona hela ku vula tshaka hi xuvela leswaku ari siku ra wana namuntlha ringa va ri fambi khwatsi loko linga fambanga khwatsi impela hi nga va hi navela leswaku munzi ku ri xaka unga vo swikota a ku hundzuketa swilo unga vo swikota ku hlulela ka leswi kumekaka vule ka swona hina ku tshemba leswaku xikwembu xi tava xi tlhateka voko leswi lavekaka hakunene ku va hi sekeleka hi pfuka hi sekeleka hi na vutomi kasi ndleleni ta swivona swaku hi famba njhani na kona xikwembu a xi nga na ku pfumela leswaku xi hirhwe xa ndzhwalo lowu xi wutaka swaku hi nga ta wu kota ku famba na wona swi nga va swi tika swi nga va swi karhata na kona va zanga va ku swi ta vevuka kambe na ku tshemba leswaku eku tikeni ka swona swilo leswi hi ta rhwala hi ta famba na swona a swilo leswi swi ta hi tika kambe hi ta fika makumu laha hi nga ta vona leswaku ku ni ku hlula xikwembu xi ta va xi swi rhandza leswaku hi na ku tlangela leswaku hi na ku kulungela leswaku hi na ku tsaka ekwala ka ku va hi hlulile 22 ra ji tlhatekela 30 minutes nkarhi wa ku va hi ku tisela nongonoko reportage.

0: kusatwara tsa kwa radio msabika kulotsa nkukwezela ikano ngonoko vukuli ngamuntla ita kukuva ita bulama ilano ni vutomi la vadatiku kusikala le shimbutu ka shifundza inga shimwe ka shifundza nkulukaza le shistumilo ke tindambi lana radio msabik a intelegen davuliana ku shimbutu ive ibula ni varimi melano ni kula kutiwa lisho kuva matamela iwa ya kona nambi ikuva ibula ni vanyitiku melano ni leswi ndambi iwa kumseke shwana nakona kuva ita chumuki sakali tena kuni ita Jones iwe kongoma amunt wa ti Jonzo vancha ni teknik shumbutu lana ibuleke ni mrengedi wa nzabulole ishimu sha shunza sha shumbutu kuva ituwa lisho kuva ta Johnstona ti ishimu shi shakona kuvai sunguna ni maburu radio msambiki luanga va ayenza ama sunguini makumeka ku dibini kwa lena mganga wa unidanti lana buleke ni varimi varimla wata kuna wakumba kuwa wadjaleta wakumba kuwa varima maila nukua bata wa na watelisela abinzu la tavurimi
1: sile atanza uya urimi kangu wale nga kayona tukumeka na titsotsomba imakini ya mati tinda uti ngwani tani mati majilo msekunga kwae yalandzele kutsongo kutsongo yalandzele ka kunene leswaku hita kota ku pfuneka hiku ka kunene lomu ka makhalawani akuna xinwani inga themba xona handeni ka kurima lexi hi pfuna ku lomu ikurima se haya mahlweni ngopfungopfu no rimi leswaku ni wo mfumo unga karhali ku hinyika timbewu awu hinyiki timbewu hiku masimu manyingi nga na wona ifambe kutsongo kutsongo kuve hilandza hikota ku ibyala masinwini leswaku hita kota ku pfuneka
0: atimbeu le team lose eke nkarini wa kona luya na wa ndambi ya kusunguna vheti
1: a ibyalile mavele ibyala timbaweni ibyala mtsumbula ibyala makwembe igwala mandande ni swinwanyani swa ku tala lo masinwini aku ni swimati aku ni makofu aku ni swinwanyani swa ku tala leswi hi swi tirheke lo masinwini inga swona swi hanyisaka inga swona swi pfunaka
0: kambe bailano ni ku va mu vhili ni ku va mutatsama senikaya masimu se marima nkwako lo mukusekunga kwa mati
1: alo msekunga kwa mati se yalandza hi okarati weti mpfula hi ku tine ntamu lo mukunga handla ku kwa se ku thumile maji yalandza hi ku tsongo ku tsongo
0: mvulavulile ku va mu yamukele timbewu ta ku fana nini
1: yamukele mbewu ya mavele yamukela mbewu ya fejang
0: kambe timbewu leti amuti navela leswaku va munga tikuma ku va muta phalalisa ta vurimi mayela ni ku hlula xikarhatu xa ndlala lexi mu hlanganaka na xona
1: a hi ha navela swaku hi nga tikuma va hi pfunile eka kunene mbewu ya mavele mbewu ya fejang mbewu ya ximati mbewu ya makhofu mbewu ya masalada tinyala va hi nyikile mfumo leswaku hi kota ku hi landzela hi byala lomu masinwini
0: kambe le di mchotela kumbewu iye
1: ale hi chotela kumbewu matsimbo
0: amgongo yona ke ma
1: nitini ya ina tona
0: aye vulavula ka simgongo majwana
1: iya jala mgongo mtsumbulo tini
0: mailano niti ndavu leti setula mseliweke kuva mutadzwala nswini semunga sungona kudzwala
1: isungula kudzwala mavele ni fesha ni ximati makhofu masalada se viverile kunwana kunwana
0: masimu makomba kutsaka malume ka kwini
1: makombisa kutsaka
0: tani vurangile la muganga loko tshamile ni vhanyi kulori lomu ka makhalawani mabula hikola ka lesimala ku va ku pfushitwa vurimi
1: bula ngopfu swinene nene ku hiswo swi pfunaka
0: kambe va swi amukela
1: va swi amukela
0: se shi mushitirisa akuma ilani ni kuva lweyi tsimula yena la akumeka kuri matini na ina wata kuma kuva pamutanyana kuva adzwala kuni lamo munyika ukona
1: kuni tindhawu leti tikala ku tingana mati ku tsemeliwa va makweri lava tindhawu ta vota hali matini leswaku va kota kuva vagwala avele koleya gwala lin'wembe leswaku a ta kota ku pfuneka
0: hikusa a vurimi lini li tshima kambe li tshima la kona leyi
1: a vurimi lini li sima hi ku loko hi rima hi pfuna a ndlala yi file ni tiko la yandza loko ku dyiwa
0: i swini leswi a wu navela ku va wu siya ka vanyitiko hambi hi ka van'wana mabindzu ni hambi hi ka wona vurhangeli ni swin'wana ni swin'wanyana mayelano ni ku ta pfunisela ndzimana leyi ya ta vurimi
1: a hi navela ku siya leswaku a vahanyitiko hi ya mahlweni ku rima hi cuvukisela ku rime ku rime ko ku hi pfunaka a ku na xin'wana xi nga hi pfunaka handleni ka ku hi rima hi swo sweswi hi pfunaka hi landzelela lomu ku khwaka mati leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: ku na swin'wana va ku vula ka hi nga ku vutisanga mayelano yi ta wu rima
1: ya kuni swinwanyani swinga kona vakona vamakweri lavanga ka tindawu ta mukova ta ku waringana ku loko kuni ximuhumo anga kuma moto bomba majangana wona se ya swilava ku hinga pfuneka hi ma moto bomba leswa ku ita kota ku rega
0: se murega yeni swoswi
1: a swoswi ha iregi ko ku ko gwaliwa ku cheleteliwa mati loko ku khuile va tirhisa mabakidi va mamani masala lomu ya ka mukova se va tirhisa mabakidi va taza va kuma kuchi
0: amaregadori wana mna wona
1: amaregadori na wona amfumo hinyikile ye o hinyikile mfumo
0: ni mabota
1: amabota hi se makuma hi marilela ngopfu ntama hi makumanga mabota maji amaregadori va hinyikile ku patsa ntimbeu ta ko
0: kuna vanthu lavango e atsa vurime a hi u va jela hi
1: avantu empele ka kunene nkari hinga ka wo vayala kurima vayale ka kunene kurima valava ku vati tirhela vati holela male valalo muka ku tira vata hola male swa kurima avale ka swona majilo ku sweswi upfile vaswilava vaswilave ku swo swi pfuneka ka hi swona so ku vanwani vaswikota ku loko valilomi mintirhweni vapfunetela avatswele
2: na khensa nini ku hlohlotela ngopfu ambele swinga vhenu sweti la latindambe ku kanzakanye ni hlohlotela vari mikuloni niku a hene ni phambene ku rima mina vito nda tlhaniphinda kubala ni Joaquim Moisés do Sancho ni murimi wala zona ya Bardon dadi andawo ni tantanta ta hlohlotela a rima leswa ka hene ni phambene ku rima inga hlehleni ndzako a hilweneni ka uswetile linga ka lona heta kota ku hla sweti andawo pronch ne pfuna vanghana vanwanyana lavaka vangese ku satimbeu nuka va iphambeni eku va chocha timbeu kanma
0: atimbeu leti wona ti chocha kwa vona lana kuna leti seti ku ngito mila kuna lana wa haveke ke magwanye asini wo lungisela ita yini
2: pronto alani faka timbeu hi ku hambana hambana ya faka masalada tinyala mari over lexi nga xa xaurimi xa xaurimi ya byala hinkwaswo
0: kambe leswi u lava ku tswala Kenya munthu swi ndi swi lava ku swi chochela
2: pronto alani tantanta ta vivera vivera ya makofu nyamuntla nkarhi lowu ni le ka ku ni ma vivera makofu
0: a mavhera lawa ga mo xavisa wo byaleta swi ma endlisa kwini
2: ya tluletana lani le ka ku chochela ugwana se ma xilo ka fika munghana rila lwa ri la ka vivera ni ana avuka nkarhi wolowo pra ku hi ta kota ku hi ya phambeni tenge tlulelisana
0: kambe anka maluyana inga ngena dambe ikukumile na uchicheltin beu swi mama iselweni
2: hey smayeke nta smayekile leswi eve kebra ntamu lalukulu swi nkume vhela nini timbeu anene ndawo ya banana ali ndawo hinkwayo lali banana ali ifika hi ba primera via nita nta starta futhi segunda via ithlayi ma akufani ni ba ndawo le se ibala ku itrisera via na nthlanisa ku lisa ku akupfuka
0: Swigots a swiluze kanga kumbe mali na swona leswi na wona no swi tirhisa
2: ya pronto swin'wanyani swi hi lahlekelile a ya ha swi kotanga ku hi ta swi khipa maxikuna leswi hi nga swi kumakumakumanyana
0: tona timbewu ta vevuka ku ti kuma ku vota chichela
2: ya leswo hi leswi swi ta ka swi karhata hi damu hambewu ya karhatisa ya vevuka ku fana na loko u tamelilo ni mali kokolana maxipronch loko ku nga ni mali hi ko ku tshama ni xiviti leswaku ka pa maxilo ka no kuma mbewu ni kuma mbewu se a swi vevukanga hi mhaka leyo
0: mari ti lona vala kuma siyela va botladaka mbeyi lava tshamaku kaya va byala mahala va ku ha se ni masin'wini swikwini mayelana ni ku va va ta kuma ntamu va wu tlhelela masin'wini va ya botladaka i swi leswi va nyikaku ntamu hi swona kutani marito
2: pronch mina na va nyika ntamu ka ta urimi a urimi tshinyala nhluvuko ni va nyika ntamu leswaku a hehleni mikoveni hi cuka tindhawu leti ti balaka leswaku ingaku se ti nga ve ti khwemati hi zamazama ku hlongorisela hi ta ku yini maxaka swa xikwembu loko a li munhu a hi ta nyimisana na ye maxi leyi hi mhaka ya ku ya humelela hi na ku sola loko timpfula tina hi ntamu to tima hisa xileswo maxi ni siya a ku tiyisisa ka varimi leswaku a va tiyi hi tlhelela nkoveni botlozele hi sangula tindhawu to ti ti humaka a hi sangulisi so hambileswo to timbewu ta ko ta hlupha maxi hi ko ku vhela munhu a boha mbilu kani mama
0: ku ni swin'wana u navela ku swi vula ka nga vutisanga
2: pronch leswo mayelana a nga ve ku wa ha lava ku lava ku tivativa swin'wanyana hi ku hi vutisana hi ya phambeni maxi ni tshembe a nga ku ni khulume ni fika lano lexi ni nga ni hlohlotela ka xona kuhi ya pambeni nurimi nga
0: kata Jones ive ibula ni umrengele wati Jonzo vantani teknik shimbuzu mamana Flora Shumi loye Black ni Radio Msabik lana ilava kukutiwa kaya na mailanu ni matamela yata Jones ikola kakuwa kuni batongwa labata kuna batamela andle ka misinya mailanu kuba abata kuma kulanza ti Jones tavona na batarisa misinya tani izwi lawu kankar low, swingwan slavu, si tlanganagan shikaratu leshil na kukasin ni tindambi.
3: I fumerele shoku ileka kukarateka, tambe luku ilanguta malembenzaku, itela mukalembelelana wak, ma tsongwan lava kumekavali andle ba di numer takona tipumbe gil. Ai lika stenda lembelinga ela, lembeleli lika 59. Ai sai shoku sai lwe itsongo. Koloka kushakarata kuvatsongwane vafunda handle masiku ya moya masiku ya timpfula vana lavo avakumi kufunda kwatsi kambe tani hi guverno igari hi chivirika ku lava maendlelo ya ku masiku ya ku xaniseka ka vona mahundza hi endla leswi hi ku pfunetiwa hambe hi vanghanu va mfumo ni vatswali va karhi vatswali va xibutu va endla hi nkhiki ku va va pumba a ku xaniseka ka vatsongwana hlayo ya vatsongwani lava va kumekaka na vafunda handle i 1660 hlayo leyi ya hi vilelisa hi tsongo kambe hi karhi hi chivirika ku hi nga pumba a maendlelo
0: aka leteli na ku ni swa ku tshamela ka swona ke vulavula hi makaratera mamana Flora i ka xiyimo xexa kona
3: a ku hlaya leswaku hi tlhelo la makaratera hi na ku vilela nyana a hi ku tlula mpimo kambe ya vilela ina uma kartera ya kufika 12,641 kambe ya videla 4,507 wa makartera makartera lawo hi mapfumala hikolowo ka ku masiku ya ugamu a hi amukelanga makartera ya nyuwani kumbe makartera no geral kambe hi ni swilawu swi akiwaka hi vatswali vatswali va konsigira ku yaka kambe a va konsigiri ku chela makartera maxina ku khensa ikusa va kona vatswali van'wanyana lavo va endlaka va tlhela va peda a makartere vulavula hi swilawu swi nga yakiwaka mbambana laha ndyangu lowu swi koteke ku yaka wu tlhela ku peta makartere mamana mun'we a nga madrinya wa xikola a karhi a endla hi nkhikhi ngopfu hi na van'wanyana va nga hi yakela vatswali va nga sungula ku yaka se hi hetiseliwa ka xitshungu xa ka komundadi la xikonelana hi kumile parcela wide global mamana lweyi a tirha ni swikolinya a vitiwa ku i dotora Susana a swi kotile ku hetisa masala kambe a nga ha swi kotanga ku veka makartera i mhaka yikulu ka hina a swi tiva ku khensa kambe hi tlha hi vula leswaku loko a swo tlha swi koteka i makomundadi manyingi ma nga karhi ma chivelika hi ku yaka xipadya ku na mutswali wa wu karhi a yakaka hi languta kambe guverno ya swi kota ku tshika yi veka makartera lomu yi swi kotaka axa hi miti ku na vatswali lava nga hlangana ri ntlawa wa vanhu va ku tirhela matikweni ya le handle va yaka masala a guverno yi swi kotile ku peta makartera ka ndhawu leyi kambe swi tshika swi ni swiphiqo hi nga swi koti ku endla a ku ya veka makartera
0: nokoloko vukoli hi ta ku na wona kusukela a emisor provincial ya Gaza mailanu ni ku va ya vulavula ta Jonzo Shimbutu hi ta va ka hi la ku tiva mailanu ni matshamela ya muti wa Jonzo hi vulavula kasi i xikola sekundaria xa Shimbutu lexi kumaka ku se xi komba matshamela ku va ku xitsuma tsundzoma mamana Flora ku ni makungu ya ku va muti lowu ta va pfuxetiwa
3: hi vulavula hi xikola sekundaria xa Shimbutu hi rhandza ku hlaya swa ku swa hi vilelisa a swi hi nyiki ku humula kumbe a swi hi nyiki vurhongo hi nga swi hlayisa leswi kambe swilo leswi swi xanisa district swi xanisa province swi xanisa a ministeri ku rhumeliwe tintlhari ta swigava swa ku hambanahambana ku tati ta hamba valiation ya yindlu liya ku kumeka swa ku yindlu liya a ya ha pfumeleki swa ku vana va nga ha nghena va dyondzela kona yi pfaliwa se na va tlhela na va ku va ya va hamba swikambelo swa ku yi ngo tlha yi ahluliwa yi ngo bambinyetiwa ku nga endleka yini ku ta fika swo swi yimela nhlamulo kambe governo a yinyimanga a nivel district a nivel provincial laha ku nga ya kwa swilawu leswi swi vitiwaka ku swansala xiprovisori laha vatsongwani va dyondzaka kona ni swilawu swin'wanyana leswi a swi tirhela swin'wana hi tlhela hi khensa porque vatswali va yakile masala ni swo swi va le ka ntshimantshima ya ku yaka loko a va swi kota ku hetisa lawu va nga masungula ai pumbeka na yona vo makale inga kayo kambe ho veka ku khensa ka tlhelo la vatswali ha la mutela leswaku iku handlise tsika hi bona ku ahlamuli ya swona hi kumeka
0: mutsetsi ke mta kona ngoko vukole hi teke na ona nyamuntla kusukela emisoro provincial ya Gaza lana hi bulek malano ni vutomila vana tiko le xifundza xa ximbutsu ndza ku katsi ndambi malano ku tlhela ka vona ngopfu ngopfu ka bindzu la ta vurimi nambe hi kuva hi la ku tiva leswaku va ta Johnsty ishimu xixa kona kata Jones ive bula na mana Flora Shum inga murangeli wa ti Jonzo vantswani technique ximbutsu nokunoklo ubindzuluwele ni ukombisiwa a Rostino Potela.

22 horas e 51 minutos. Matsuba Salim Mohamed, ele é o Mali. Muito cedo a corrente que é aí. A de Macatá Mali, de ter que na Salim Mohamed, ele é a Mali com o neném. Kunda va vula ka swa ku male satana kunda va vula ka swa ku male ntsako male vutomi ah male na xijova nwana ku male kota ku lamula hinkwaswo male kota ku tisa vutomi dzinene nga kala nga vuli marito ya nchumo muyingiseto ku rendzeka na lexi xi lavaka kunene mavokoni ya hene male kasi nkarhi leta kumana na Rodalia Silvestre loka ku mama

Avec tout chicha, balokaku, iluano nanishtekel. Anishtekel, otakuino, mingseto, kuranzeka, lokushilengatini. Ale kumbe, ipozi sound, kalakalinga tsamsekang, e kumbe, onti manzingana wana, vachinchisa kama putu. Vela wa masiku ya mtla va cincisa a position hinkwaswo va cincisa va kumuyingisetile xi hi hlamarisaka leswaku a vanhu va busy ni ku cincisa a muzimba va cincisa position a nga kona vula ngaka a va busy lava ni ku cincisa matshamelo ya le phakati hambiloko kunene u nga chelaka swiferefere misisi yi saseka hi phati mayikota leyi loko u famba hi ku tlhela hi ku navela hambi hina hi nga vavasatikulori a loko mbilwini ku nga cincanga nchumu muyingiseti wa ku rhandzaka ku na lexi nga ta pasa a ndyangu a va yaki hi matshamelo ya misisi a ndyangu a va yaki hi matshamelo ya muzimba a ndyangu va yaka hi matshamelo ya mbilu ni hi matshamelo ya miehleketo xitani satikulori loko u li karhi u li busy hi ku cinca matshamelo ya muzimba londzo vota nkarhi wolowo a ku zama ku vo cinca matshamelo ya le phakati hi vulavula hi matshamelo ya ta mbilu hi vulavula hi miehleketo hikuva u ri munhu loyi munene hikusa swi pfuna yini a loko u famba ha kunene hi ku navela hinkwerhu hi ku ei vonani mamani luya kambe loko u fika le ndyangwini a vatsongwana va busy ni ku zama ku lava ku ti etlelisa hambi va nga etlelanga hikusa va chava matshamelo ya wena mulumuzana ya ha bali hi le ka 23:00 hi xitlhetekela 19:00 hi kongoma ka nsimbi ya 23:30 xi nkarhi hi nga ta tlhavinyeta michini ka antena national va hi ta ku fikisela nongonoko ultimo journal.

0: Music a residence.
1: Ave refila boy loka ku endzi dlawela minandzo ya vanwani ku vivinya swona vayo tsama refila boy ngi ha kunene atisa gqikeni maka itsalweke bible leswa ku ta xanisiwa vatsongwana kumbe ku ta biwa vatsongwana ku homboloka ka vatswele maka leyi ya humelela kunene mindyangwini yinyingixaneke muyingiseti wa ku rhandzeka mutswele kuloni swi na tshima loko hakunene u ri karhi u khongela u ri karhi u le xikhongotweni u yimela vana va wena u khongotela vana va wena ku sa hambi loko u nga hombolokanga lwe wo biha a tshamela ku va ala ku endla ku vubihi lakwe hambiloko kunene u nga mu hoxelanga lwe wo biha a tshamela ku va ala ku ku komba swa ku yena a na matshovo wena na ku biha xitanuke khongota nakona khongota khongotela leswaku na wena vumatshovo lavo nga va na wona hikusa matshovo i nchumu lowu dlayaka matshovo i nchumu xa ku hohlota mindyangu yinyingi xa ku hohlota vanhu vanyingi lomu mintirhweni lomu mindyangwini lomu emigangeni atikweni hinkwalo kunene lexi kunene xi vangaka a mhaka ya ku va a vanhu va nga twani hi timhaka ta matshovo xitano swa laveka ku va hina hi na xiyena xa ku hi tikhongotisa hi kombela mahlweni ka Xikwembu swa ku xi nga hi susela ximpungwana lexi xa matshovo.

moyingisetsi wa ku rhandza ka le ka 23 hora xitlhetekela 30 minuto xinkarhi lowu hi tlhamuyeta michini ka antena national ku va hi ta ku fikisela vuhaxi la nongonoko ultimu journal vuyingiseti byinene.